0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun min o kyo. Bayan ako nung mga kopyo nang itag ka, minay kiting kabun engine lang.
1: Eh, gimadi o boy. Iya o boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bayan na
0: kopyo. Irin na kikopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bayan na o kyo?
1: O, irin na kikopyo. Saan ang dam, gisambat sa dapan nila kyo, o boy?
0: O tapat kopyo. O, iyan sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo kurugyat. Mengilo di kong yung ayon tawan di da alikatilan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iyo susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas so kuno kay lah kuno dah malas so nang intan engine lah.
1: Malas oh malas no pa magginaw na pud radio kaning FM haro pud dagari.
0: Tay kya.
1: Iya haro pud dagari kapailan ko ngayon tawan orang mamayak kaning FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan. Kapisan ang asaban, bay na timan ko pulumusa tirbutan ko ngayong ayad tawan, mantok na daw bay na? At talun hapad, tulan ka anam, taon 2002 na pa naman ang pinalabos mantah diti da kapisan, mangingintong taon Malaysia. Matag iti dapat watas, punong kayo ng sigid. Matag iti watas at kiningaw ka asaban bay na ay sarasam sa sarapan rumasam at pipira kinainan. Ang panakot at tuwang maninggarod miyang paitongos isa duwa na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas asirba duwa na badam talo darja Celsius. Matagiti duwa tas da taan nabawan ka sa bain-baina rumasam isa duwa na kainan. Panaka sa sadapan na minigit at tuwang maninggarod miyang paitongos isa duwa na kainan lina subas sa kawas talo na badam talo darja Celsius lina subas asirba duwa na badam apat darja Celsius. Matagiti dua tas tambunan kaya tambunan ka soban bayna ay sarasam sa sadapan ni kita tuwang rumasa medisa dua na kainan lina sobas sa kawas talo na padam dua darja Celsius lina sobas asiriba dua na padam talo darja Celsius. Matagiti dua tas tenam ka soban bayna amnegi sa sadapan kaya rumasa misa dua na kainan panang katatuwang maninggarod may paitangos idagumu kinainan lina subas sa kawas, talo na padam talo darja Celsius. Lina subas asiriba, duho na padam talo darja Celsius. Ingka na kapiya, ruputan ko ngayong ayatawan, mantok at tadaw bayna kya. Ako talo na padulan ka anam, taon doon na ribu, duho na padam anam, pinalabos, mantah ditid ko pisan, mangingitong taon Malaysia, mantok kita dapat watas, manong kayo ng sakit. Alansan nakanod ka pailan ang nagikapasarahan ang bulsigaw to kakalkodat miyan pa idahit iti the radio kanya FM. Kadalihway tabi na mintang ditit apialaan piala dunia FIFA doon na ribu doon na padamanam. Nakantim po na ditay no kaya jam kasi ang kasaban na dilan misap.morocco. Kanya FM kuhoy aramay ba?

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bot.
1: San ba ka harat pagiretan dito binailinus kaya? Nung mga itakaw na paikaningaw kya aukiran matadi tamunan tay ka matadi tanam kya matadi papar tay ka matadi dasok tay sakira rumikat tako may kaningaw tapi nay nuot abantalan tako nuot gulod abantalan tako sakira may tako kaningaw kya may na kayo patadat pagkahot nugar di right. Arte pasa na ramit ko mati di Junadi. Kapisa na nga kasaban ko mati di DJ. Pangarit ko na pa sunday dito. No nga. Sagiram may takog ka nga. Abantalan na pa. Pagunong na pa abantalan nga. Talon-alon kasi. Pagunong na pa abantalan nga. Talon-alon ka di Juhaydi. Ito pa. Tidang manok. Piyasara nga. Tumadun na pa iti. Disimbar nga akan katalon-nalon kaya tabi na yun. Si Koyak Men Kampung Papartamunan. Ay, kapisinangan ako sa ban, tadaw ko duwa kumadya DJ Jirin kasi. Alansan na sa dang kabar, tako tadaw ba yun na pay karadya-karadya dit man taguang at ikita daw. Kumadit mamarabot, ay ilalagatan di kayo, ira-ira na DJ Ponsikaw ka. Ang timpo dito ito pinay, nang kago upo tayo at pagyalaan kaya tayo kapisapan. Misap iti nadalan, misap dat Morocco. Iti channel sukan, RTM click ya. Jam ko pa na padam 5 menit kasaban.
2: Sumigabot. Muntok manantud katilombos kalantoy om kaburu kaganan belajaran id Sabah hapadam telupong hupan belajaran bagalit penghupan tusin kapasuratan IPT insan taha ke budi penghupan isan komputer baik penghupan pinatamud ke sinan penisan bakti penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah subfly om penghupan mahasiswa belajaran tekawas id Sabah sentosa patilombosan muntok tahun diti. Sumigabot.
1: At umilabas ako si Ningkya. Naman di kayo mamusaruno kapi at tirati sundayt kya. Jeffson Joseph na talup na diyam nagi ajis aling aralan ka po siyan. So tangagusin ning matadi verse Billy Nani kani FM ko hoy aramay bang.

pakinangaw ko si Limbahan Moros Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?

0: Malaysia Keningau FM, keselimbahan boros dusun.
1: Dapi-api segera romika tahu hiti temunan, hiti temunan, hiti Keningau. Nuat apa gulo dat abantalan tekau. Panimbar na pedi. Babalian nga jalan jam kasih. Atau apa tidak mana biasa lagi. Apa gulo na pedi urban nga jalan jam kadi seri. Pagulo na pad ruban nga jalan jam kadi ko gya. Tapi sana nga saban kawan ko DJ Jirin unsi ka umad garen di i jalan jam kadi SRD babelian kya. Na tapi da man opia sara kya tapi nai. Ba ma ragu ti man tadi saiti. Assalamualaikum DJ Jirin. Waalaikumsalam. Ya ko bati Fatima Bulika. Oh. Fatima Bule, salam langat ku kumadi uji di Abdul Malik, Arni Majanun, Simpson, Kelsey Amsiaw di Tau Aret, Lansan Elidas Kasari Menegita Dau. Kada dikau lingga iki mama rait aku di sunet nu DJ Simbar kuno aku si Simbar kuno pengak ngakon kenal sunet di dikia sangano nopo sunet di tinga itu pinai Linus. Penimbarku na pa nga haro tolo penimbarku kadi tabinay Fatima Bulik ya. Umaysa na pa nga jalan jam kasi ya. Kumaduwa na pa nga jalan lurus kasi ya. Kumatalo na pa nga signboard selamat datang ke Keningau kagi ya. Ako po ay sa panakontak ya. DJ Kisan tay katwa sanang kasaban ni Jenny Nukabar o sanang itig ya. Avasi. Sana kita tapi naik. Nasikau kumadika kiti pendengar siaran di udara. Nasikau nakarikat ya. Penimbar apa di Fatima Bule nga jalan jam jalan lurus. Am nagi signboard selamat datang ke Keningau kasih. Mungkin awak tempat dah sening ya. Emi tampiran ralan kepesian S. Willy Boros Nudi Tahurina am nagi Felix Don Numbalan Kuno. Keningau FM kohoi aramaiba.

Engkara pihak sening narang otak okia sening mata di Felix Don numbalan kuno pukulu ini hari sening mata di S. Willy boros nudi tohuri am lagi emi tampiran lang relan kepolisian. No ti simbar ni kayo tibinay kya segar may kog keningaw no at abantalan do kayo segar may kog keningaw no og gulod abantalan do kayo kya may da kayo po tada penimbar ni kayo may da di to WhatsApp kin FM ay sa isa siyam lima ulo siyam anong walo anong walo Albert Yasun kapisinangan ako sabon ni Jay kapisinangan ako sabon ni Kumadika Netherlands isa Morocco kusong kya ato kusong no tapinay kya iti minute ka walo na parimisa kung mali ko di idong-idong malapag yung tangan na di jela kakiya min balata kisya kakita kailan nung pira na at goal kakiya mila ko damintang may aditi RTM click ya mila ko damintang may aditi RTM click iti channel dasukan tag TV okay ya. Pahing ko kura at karlana at mga ano dit RTM click sumuang ko yung place to ang manda ko yung download do iti RTM click ang mila ko dat makinangaw teka magihom dito sukan teka TV UK sa ika mila ko naging yung makinangaw may dito yung frequency siya muna pa naman patitik turmigas kena FM kuhay aramay ba pam kadali hoyer kata jam ko habari misa ko saban Columbus ka Bartini baharap patimpo makinaw talo sining Rizon Azmi mamanaw ako na swab Marlina Kamin rongoho swang ginawa ko am nagi isutan kagusining mata di Martin Thomas kasaraw di ka kinangat ako talo sining misutiti kina FM ko kay aramay ba

0: Ababayan, Sinding Sinding Lights.
1: Ang kanang piya sinding ada larang otak otak nadi gya sinding mata di muli pinapatan di John Kaisa muli uli tagada na kunsawa kagya basi dahana ko tagad gya tapi na eh pitan kunsaga kili kili biabas am nagi mas ni sumiran insan ku impusaday kagya memang dat insan impusaday tapi

0: Kababayan, Sinding Sinding Lights.
1: Ang kanapia, tapi pira sining na rong otokok ya. Munoang dito, babayan na sinding sinding led. Ang maniti jam ko, habari misa lima na badam isa minit kasaban kaya. Ang komendat ipangpadpampad ako dat kaslimahan boros dusun na kina FM tado bayan na kaya. At adaw ka duo, kapihan dat iti telun hapad tulan ka anam taong 2002 na panamanam. Nyampai ko di DJ Jirin Kasliman Barasat Dusun kya. Matada jam ko siyam ko saban gi sa menari kita timpo ba nanti. Ang kadalihoy na gi nyampai ko DJ Iza Kasliman Barasat Murut. Matada jam ko abadam dua tangga daw gi sa menari kita jam ko telus susunapan. Kita melembus kagu kya Kasliman Barasat Melayu. Matada jam ko telus susunapan. Gi sa menari kita jam ko turut data tuang. Amloy ta sanang tapi may to ko na gampia kya sebagai dati isa at pamitanan ta kau susuyan tay ka tay dan ta kau lebih pantai. Amloy tarat may to ko na tangki aday alingay to ko itarat may data among rumak at pamusarahan ng ginawa kya. Kaya sigara na harap boros ko dito ko piyan ang otak suang ina di kayo. Ngaran-ngaran ni Tana Dawat, pasan-pasan ni Tana Kalamus. Makiang po na kumantad pampad karam gisam timpur luto iya nga tulin tamad a bagino matad kasalan. Kapisinangan na makanta nga daw, kumadi ko diit masa-masa makanta nga daw. Kapisinangan na tindalanan, kumadi ko diit masa-masa tindalanan kaya. Gisam kapi salat kagya tabinay. Nyampai ko dah matadi di jam ke siam ke saban dijajirin keselimpahan bersun kuhai aramai bagi sam kopi salat kago. Indah ko padamat. Assalamualaikum.

Kansan datangan oro ramuyon paha kaka paili raimyon ang itarabilin mo yon maya ra WhatsApp mai ranumber lo hosa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayo staka panting guys am angkining otaka pora ruorimbay. Yo hino rimbay kalawo numurut rimbay pasisimpungan mulyali am sumunuhino bahu rimbay ricaded check pinupusan ra pangkausan. Kaningaw FM hebat am syoknya.

Ya paha kakare nang patut tenok ko pe ramu yon loho no gatara oro itu yo hino talung au per hari bulan sila ka onom ruang ribu ruang au per monom. Loho no susu gata siam ngaringgit sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talung ngaringgit apat nga opor am siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa siam ngaringgit siam nga opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talung ngaringgit talung nga opor ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit sa kilogram. Panduli ako po yung loho no susugata siyam nga ringgit sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talo nga ringgit apat nga opor am siyam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa siyam nga ringgit siyam. Panduli ako po yung gata kantalan grade kasa talo nga ringgit siyam nga opor am limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit talo nga opor ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit sa kilogram. Am aho hitu pinengkwal no Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Am pahakakapeli raimion ang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mayra nombor loho sa siyam limo valo siyam o nom valo o nom valo. Am rayos takapoh ang kiningo raro rimbay. Yohino rimbay aun salaku rimbay ri Hanipita am sumunuhin na baho rimbay ri Paulinus Aloysius Malansan Ayuk Rahman Tilayun.

Ya ba kara kan sa na tanoro am kan sa na an tingay sramuyon. Amray no akaya kara ko DJ Izaroro hitura kasalula an rahun murut sukura jam katalu ramai. Ampahaka ka kuasa na pora jam kasara tangan oro aringo taka ahono pamahunan. Ampahaka ka pengko nang ramyo nang kini ngora mo radio kini FM on yakin tok moyun. Abuli ka mayara frequency siam ngoper am 4.3 MHz am. Abuli ka po mayara mo mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak abuli kapo. Angitor

Ya pa kakakan saya na tangan moro, kan saya nanti ais am kaan saya ang akan ra tangan moro. Ampai lirai mion panginom rasungoy alava rapaat oro. Alasu tu maun may rakarita no mulian tingais kapo am moy pangalapra lalaing sikul ang kirala non sayon soy kaulo non ampinoinan am mayara undang-undang nuralan. Am hinora koson onsoy yak akasukura ulion kapo am sukon. Am pagaka paili ramyo nang itarabilin mo yun ra mayra WhatsApp mayra numbulo ho sa siyam lima balo siyam onam valo.

Amalis ta po ang kining ora rimbay bukod na tatangan rimbay Ribianus Iwot am sumunuhin na baho rimbay Intori Nurfaziana Imran ruli ruli asin dualan.

0: Ya bahag kakarin o jam kasa talungaw po nga minitra tangan noro. Akay takarin na tangan togom takaw rapamahunan. Rino, patutun ako pera mo yung rondo aho asunggay tra krisis luto global. Yohino, parinta a pamahulo ra ahalong kanon inalungan loho kulyamos asas. Apasing ko tra katuyuan sinusuyon panakan. Apatuun ra kapahanan na nakaran no loho ra ulo na suangan. Menteri Usin Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nambala ralom tayar kanon kos na nakaran logistik am input pantanaman na naakra kapahanan ralaho kulyamos am papakuan raswang onom nga opor am talo nga piatus dinansan bajah negara ra alansan rasumber import. Lutu kulyamos apoy puno alaba suku ra sila kavalu ruo ngari burung pramonom am kono payo lutu no kanon alaba suku limo am onom nga sila. Am lohono minyak amata ala bisederhana intora paras asawat ra intora. Intor nakasail hitili. Am pasaran keraja ra onsoy am kadar nando keraja sinuing kota lunga piatus ra sila kalimo intora ruo titik siam ngapiatus rasila kaapan. Babalhino intora kapahanan non nanakaran loho pakitakan ra alabi akuling am pasaran ekaday am karuo ahuyu ra Petronas am industri ra ahilong rastok am ambaal ra lako kontingensi am apapirot ra penguat kuasaan ra pencatutan am penyeludupan. Amhino na pinatutun ko ramo yun ra inatangan togom takaw ra pamahunan ra oro hito.
1: Ra ino ari yun mo yun, togom takaw ra pamagunan. Paga

Ya bahag kakak rin nabas uku aku pilih orang antaka sino ay je kauran. DJ kan senra mamai alrighty kosan masaga po yung guang ti rarim bay galing i boleh po yo la DJ. Kalau po yo boleh rin bay i kalsumbos bayar abujang bagi nayok DJ am paring ko nang alam. Ya kan senra mai paring ko nang rio nang itorah bilin ramo. Ang painkuanangan po yun ramo yun ang kining oramo radio kining FM on yakintok mo yun. Ang painkuanangan po yun ang itarabilin ramo mayara Facebook am WhatsApp may. Ang pahagkakareno jam karo limo nga operam taluh nga minitra may am nakasuputakan yun rakapaparan no kasalulaan raho numurut ra oro hitu amakiasyaw sinulay raho ika onsoy naringo mo yun intarako. Ampaga ka sumunuh hitu rangan intakanu rangan angkaraja DJ Syukri ralom kasalulaan rohono mulayu santai petang am harmonika. Amrayu staka pangkini ngora rimbai kini taknu rangan takasino aje kauran nakita kla rimbai Rikal Sombos baya Rabujang. Amhina kintarako au DJ Iza salam Malaysia Madani paing konangan.